0: Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa mu nsi naye ekyamakulu nga ggwe gy'oli kusirika tuwulirizanga lugambo twaddangamu n'abo abakwogerako bajja kwogera baggweyo etuyambye nnyo okutumalako ebirowoozo ne stress ate nga bwe tuyiga n'eddiini yaffe tuninga naawe ojivako yongeza
1: akadimi kale ndio yowe kagwera yo
0: the bigger story mulirwa mukaga tulambike ensonga mu bujjuvu
2: endagaano eyatuukibwa ku memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwebanga ateebeewo buzibu ki we buva
3: this will be dependent so much ku Israeli Israeli si mweteefuteefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mweteefuteefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bwesaanye okuba nti ebeerawo
0: nga tukuwa amazima agali mabega insonga
3: so dina America wakati mukubera nti yali agadde nnyo endagaano eberewo naye ate omwana bebi ndunya we Israeli abatajja kugambwako ku nsonga eno nabwe kino ekiba nti balina we bamulekeramu akalembekeza nti wabaawo woolaba threat an immediate threat a clear and present danger akkirizibwa okuba nti arespondinga akawaira ako kalekawo a very difficult picture nti kaleka nga Israeli ekyasigala okusuula nti esobola okukola obulumbaganyi ate singa bagirumba Hezbollah eina right of response kati right of response neeba nti buli omu okuba nti asobola okuwolera eggwanga kiba kinaakoma ludde
0: okuva mu nsonda ezeesigika
3: Iran yamaze okumanya nti amaanyi ge yeetaaga okukozesa okukontrolinga Straits of Hormuz matono nnyo in comparison ku full fledged war teyeetaaga na kubeera na meeri nnene in fact abakoze omulimu mu Straits of Hormuz si meeri nnene zibadde speed boats zino zijja nezisobola okukola attacks ezimu nga ziri unmanned za robots baziteeka ku autopilot ne bateeka ku obuntu bwayo obubaka nebutwala nebudelivering at good speed
0: okuva mu bisenge ebyamakolero g'entalo The bigger story. Ensonga nnene tunuulira ensonga mu bujjuvu ne Haji Kassim Kayiira buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 ez'emisana The Bigger Story
4: Pearl FM
0: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
5: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okuhika munda mu byalo ahabizinga hamuna heri ihanga uhurikirize igana musanzu katonyezi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijjo
0: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandyekulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa ye abaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 10 karonyeze mwenda Pearl FM ekula yo muntu wa bulijjo yonna gyosinzira okutugoberera. Oli nno mulungi.
7: Wow.
6: Fungiza.
7: Tukole.
6: Fungiza.
7: Osobolera ddala.
6: Fungiza.
7: Tukole.
6: Uganda fe awuliriza togenda kyogenda funa nga tofungiza. Togenda funa byandola.
7: Ndola lwali nga lutolo.
6: Muzeyi yakingamba nga teri byandola.
7: Ndola kwali nga nti kutunda butunduzi bwoti. Ndora.
6: Ndora budozi ne bakuwa.
7: Nga kutunda butunduzi bwoti.
6: Oh, my dear brothers and sisters from that region.
7: Yes.
6: Hey, ni abantu bange yo.
7: Naam. Mugusu.
6: Sai, ni abantu bibawa emasindi bababebo.
7: Ababanyoro.
6: Babanyoro.
7: Otuyigide bunyoro.
6: Bano bibawa.
7: Bano ate bano bababawa no ka bundi bujjo. Baba no Fort Potro. Kabalole.
6: Kabalole. Ngambo kulola bachiagala nnyo.
7: Bagala
6: nnyo ensonga y'okulola. Kyokulaba bafuna n'ekyalo Kabalole.
7: Mujami nyeyo walinga ne basi nene zibatumanga Kabalole. Zalinga basi ng'otula noti kwa mtuwe vweru, wama notambulanga bantu bakwegi samasu, chiba ito okurora.
4: Okurora,
7: Kabaroli, mujemu labi, ebi, boba chitaputa mumbela kati yo ulambuzi. Olokuwa ntia chitundu mungu ya gena na achigirimuli la ulaba nkavu wenda vika enonji. Abatali vayu wibagenda yu, wamo kutunula kuba kunji nyo. Nyanja, ezenja uro, amabere ganyina mwiru, sinari mpitiri vinyo kamara nyo. So kati abantu abatali vayu batu ukeri, chiba inzo kula, chidimu chokaba ganti, muje murori, nikabarori. Likabarore.
4: Kati woku mpi?
7: 40.
4: Ngamba, woku mpi kubwa nyoro ne toro? Unyoro alikumpi nyoro?
7: Unyoro alikumpi nyoro ni
4: Buganda. Unyoro alikumpi nyoro
7: ni Buganda. Iye, unyoro ni Buganda bali bati.
4: Basa rangana.
7: Ati toro yobo bazo kubanga walako. Kugambo.
4: Hoima mbani mbachi?
7: Auli mvu nyoro. Hoima mwende, autambla tugende, wona tuli mvu nyoro. Masindi bunyola okay, uona chibala uona tuli mu bunyoro bwerere
4: okay. Bidaba nga ibigenda masnuko ninga mwebali nyo bana sabat abali mukutulora teribya ndora
7: teribya kutuna butunzi nofuna
4: inasoka kubira ko chokoze mwamira reaction there must be action
7: to get a reaction.
4: Yes, we know kubera ko ne kyogenze maso nokola. Kabagambo ndu kibajukiza anti muganda wa fengo liyo olomba oyimba oyogera okoze byokoze nengo kyogera anti obwavu bungi. Tukiriza bungi nete tugenda kuwa mukisa kukuteka kuminzani ebanga liyo marango yogera ku bwavu nga tokola
7: omanyiwa na baganda bantu basukuruma mu njogera ya balina akantu kubatiro kozesa mu butali eyo sume oli ogenze ko mu buro tima majango ogule bei ya seko buseko era ko yamanyira nganti ibi bya rayisi ngoma ati bei ya
4: omanyi doctor
7: na
4: omusajja ataina fumu munsonga fumu yabanga yakwe kumisa
7: naam
4: tasobola tugamba nti abbi ba muzinzu ba twali byakweri
7: yesebo
4: nti oina soka kubera ko nicho utandika nacho mwenga gomu
7: naam
4: nchiga kwanza tugamba nti amazi gabuzinga tuze makago ngati muri mu bibya te muri mu bita bidomola te muri mu bidomola
7: naam
4: nsuwa za amazi
7: nsumbi
4: tugamba unaalimba kataba nago nti tuinzo gamba mazi
7: gabuze
4: genesis sinzo okutuzo jikiriza nga tulabye nti aina mwasombera amazi aina mwagatereka kati oyo gwayogera nti gabuze aine beto okuchogerako kuwanga aika ubone obulaga nti arabika aganunya
7: wewawo
4: iwakawe
7: naam
4: kati ne sente bwechiri toyinza gamba banno nti obwavu jirage mazima nga tugabye ku mazi wali kuwanga Dokita mtu ataina kadomola. Oba katuchika tuchangwi. Omuntu ataina chintu mwasobola kuteeka amazzi oba kusombera amazzi.
7: Naam.
4: Tetuina we tusobola twala bigambo byongo tugambye nti amazzi gabuze. Tetuina there is no room for you. Tetuina tusobola kubanga gukale gaba garabisa ogenda gasongo otya. Toina kidomola.
7: Bwe bali nyo.
4: Toina nsumbi.
7: Kitiza bibyo nabira byonyumya.
4: Obadde
7: tonyumya. Oli mukubala ata
4: omuntu kutunasinga nanga aine bidomola aine nsumbi
7: yes,
4: aina ensua aina tanka
7: njali ne bichimali na ne bitereka gachimie
4: oyo watu kama anti amazi gabuze
7: oyo wao
4: kugamba katuulirize
7: msaje mtufu
4: yita ago kuulirize wagwana ali waso kuulirize kubanga twachitegeza anti agezaako kijjane no musente waffe Buhuba togenze kumachake ila kola. Toina lukusa lukuogeza kubwavu. Ila matumba kube mpye yu kubiaro.
7: Pachiri.
4: Unuwa yu gira nti obwavu bunji nga taina chakula guana luyi.
7: Kubintu bino bibiri sengechi mchi kugamba. Senga gonya e kugandu munange binyanja teri munyanja. Nengo kone veli negambe binyanja teri. Kubyo no ulirizani.
4: Sobula ulirizangu. Keuga. Tegenda munyanja.
7: Aga feli tegategera. Omutaka ya kugambye nti wayi totagana kuata dobo teri kiriyo
4: olijali kana kwano nyayi
7: uwebali nyo
4: bwabayo gede tusobola muuliriza not you
7: yeah
4: kakati ne tweteka mu position by the way abasinya okay bayito kabya akajanja tetuna bagezaako tukabya akajanja
7: toli nacho otunda tolina che wata andisewo tolina na chiroto kuchisho gata andika
4: banjo gede kumazi utwali nga batonga tuwagala kola milimu
7: yesebo
4: nga tuwege nga tuli banafu nga
7: ukwe kuvuntaza
4: lumuwe mboko za ampita ku
7: yesebo omukadde
4: nasanga nalingenda kusoma nesanga abavayo ndi batutumye sukulu fees batugomeranga ndanga njoka buchusi
7: umbe bazimaze yo
4: olwokuba si ahagala kati wewe na bannaffe batagala kukola nze nakolera okusala wewe lwo bannaffe abakabo bwavu nga tebajust bannakola kukozi nga naye mukisa bagiina kati ngoyo omwana asingana nga bagona bagobe school fees nakumabuko
7: mukubonaga
4: tamanyi oba ye bagana mugamba agole tukugoba bantu abayinanga mwaba abana
7: ogenfula mubavayo nga nigoza nya naye naye ali muli akoma n'ogamba kati ate mutufu ebyadda
4: nange bangubye teri yagobye naye wegobye weka
7: ofunye ofunjirozo
4: n'obwavu bwebutwe butusenkenya buraba n'obwavu bubaye nawe n'okkiriza
7: ate tufutebenkera nnyo nga ekiri mu gwanga okimanyike
4: ndesino kasalario karungi nayo kasikolo fees n'abadde ayina kyasobola okukola n'afunamu sente babadde bali bakaaba nabivaako
7: abantu bonna mu gwanga gundi yankubiddeko n'angamba nti ekiri mu Kampala lwaki webali nnyo lwaki embeera ey'obulemu ebatebenkeza n'olowooza nti obulemu bw'oli omanyi tulina obuzibu mu wano muziranjovu ntandiso kireba nti ebiseera ebisinga omuntu obutakkaanya naawe omulabira ddala mu ki kyokola kiyinza n'okuba nga kya bulabi mu ki kyokola omulaba nga
4: mulabewo
7: obadde okimanyi ekyo nti omuntu tuwulira nnyo senga otunne bwero nsanze nga gagenze olwawo n'okgenda ku mita bokisi eyiyo okakasa nti gaweddeko
4: bonna gagenze
7: buterefu gayinza okuba nga wona gagenze naye nga naawe sawayo eyo gandi gazikidde lwaki eri bonna baaka kakati nekubeera ng'omusango nti lwaki bali balina okwaka naawe ng'ozikidde
4: bannange ensi eno tujijjeko ekyejo twitiriza nnyo ekyejo abaana bannambi
7: bwe tuba bakubaako ne ke twekolera bwe tuba kubaako ne tulaga bwe tuba nga tulina muli munda muffe kye bayita essuubi ekyejo tukikole ki tukiteeka ebbali
4: yazuukuka naga etibanazuuka bona nadda ngarange nedda gwoba ozuukusa ezuukuka kate gwe omulungi omuzuukusa omulungi oba omuntu otuta patrist agenda kuzuukusa aba tuwebaka bwebase mani tulina abantu abo dokita bwe muli mudometry omwebase gw'oyambiddwa ozuukuse ku saawa 11 oba 10 wano wetetwogere
7: kyekituufu
4: togamba nti mati bannaba kuzuukuka kanzireo nange nedda si gwayino sembayo lwaki gwolowooza gwayino sembayo abantu baffe balina tendensi eyo tulabira kubala olaba ne bali bakaaba olaba nedda nedda nedda
7: abantu bonna totya munnange ozono kiri ku gwe gw'onoogezeza nako
4: gw'osobola ddala okubeera ow'enjawulo ku balala abakaaba muganda wange awuliriza bino kino njagala kigamba era nziramu kikutegeeza muganda waffe awuliriza puroguraamu eno oli muntu mulungi nnyo olina by'osobola okubeera nti owangula naye oyinamu ekyejo kyova olaba ozuukuka n'otunda ku ssaawa ebula eddakiika 5 ku budde bw'ozuukirako n'ogaaka neeyongeza 5 kabonero kalaga bunafu
7: butereevu
4: bulwa ozuukuka mu mbeera eyo kabonero ozuukuse tugeze ozuukuka ssaawa 11 ozuukuse 10:00 teri nsonga ekuzaawo kubanga mungu akuwadde omukisa ozuukire mu budde obuli obwawagguluko kubanga okimanyi bw'oddawo ogenda zuuka ku 12 olwo okigezezaako okimanyi so n'obulamu bwaffe butambula bwe butyo n'emikisa bw'otaakole nga bagambye genda okole gwawuliriza emeseji eno ne bagamba nti omuntu ayina kyatunda yakkirizibwa okukaaba obwavu omuntu ayina kyatunda ate mukisa kiraga nti naye leero obwavu bubadde bungi tuwekasinga nako tewako ku lulimi nti obwavu nogeneraizinga weba leero tofunye ogamba leero tebitambudde bulungi obwavu bubadde bungi enkya pulaninga enkya engeri gy'ogenda obudifitinga obwavu bulinga bulwadde obulwadde dokita obufuna olina onoonya eddagala dokita gw'oli musawo singa omuntu afuna obulwadde n'azinga emikono aba agenda kufa
7: Butelebe. Kakati mbubuja njabituga amante bisere bisinga kutumanyira kutegerira nti gundi mulwadde kwe kusoko kumukirizisa nti olimuchi mulwadde. Kubanga chijia kubelea chango tani kumubulida butia wabamiri dagara lino liomu wandikide. Wabulo mugamba nuna mnange Dr. Gogambe bine kwe tochimanyiru no lumbe Luganda. Kati olimu convincing anti ono typhoid ya kugamba lumbe luchi kaneli ne dagala lineno lyogendo okumuwa emikisa omulabira ontagenda dikolachi tagenda limira kati obujanja busoka kwe kusoka okumatiza omulwadde okumubulira kyeki muluma naye okukikonsuming anti ndi muchi ndi mulwadde yogede ku kigambo bwavu omukozi taba mwavu abatalina sente mu buddo obwo
4: wanji
7: omukozi tabanga ko mwavu abatalina o sente buddobo naye atalina chakola ko berengo line subi elyenkanalitia nga tolina chokola oli mwavu fungiza tukole tubuzi anti jangu ne chotunda jangu ne chokola jangu ne chomanyi nyo choka kasanti kina bantu bo tibachina tenganze kina bumuji nyo echo chonna cholina chimala ye password ye passport ekulaga anti toli mwavu Jesse Mbudo otolini awo sente zimala.
4: Genesis na. Oba medication oba dosage. Erwanyisa oba okumiga obwavu. Tukusigidde obwavu mu kifaananyi ky'obulwadde.
7: Wow.
4: Obulwadde bubaako n'eddagala. Era obwavu buyina eddagala.
7: Bukiri.
4: Nga na fawulizo olya. Eddagala ly'obwavu hard work.
7: Omungu ali kugemulira ebingi ennyo mu bulamu obuddako labayo eddagala ly'obwavu basinga obungi bamanyi sente nti amunange mbadde mwavu bwe nfunye sente kasikyali mwavu eddagala ly'obwavu kubaako kyokola ekivaamu sente
4: era kyova olaba kino mukimanyi mwenna mu gye muwanga lyo mu communities kyova tuyina generations bazeyi nola ba yamaka obwe mpya za abantu ngabali bakozi ngabaina sente nobonero webuli
7: naam
4: ne wesingana ngate batabani bawe nibibaina babitunda
7: babi malawu
4: olwokuba fotugambye nti eddagala ly'obwavu fakti olwokuba ito okugema
7: aha
4: okugema obwavu
7: isebo
4: bela ne mentality yokola eddagala kukola
7: anayavuwala yenna era kumanyira wadde olina kyokola kwotegerera nti ngenda kuwavuwala kwagala sente
4: nedda mugana wange
7: gwe kasola nga appetite yo ku sente eri waggulu nnyo wadde olina kyokola be ogambye okugema beera ku luno gwebeera nabbi okweragula otegerero nti kati mutuufu ngenda kubanga ekisobola okuwanga target ya kubeera nga tokaluubirizibwa bulamu so si kukuŋŋaanya mu nju gwa sente kubanga omuzirajovu bukedde olwale wenna naawe atulaba bw'ofuna miliyoni 10 kyatugenda keera Kampala ye bw'oba tofunye yadde 10 otegedde buli togenda keera kati nno tukumalamu amaanyi teriyo muntu alina mululunga muntu ayingiza nnyingi
4: muganda wange
7: Bwoba
4: muganda wange toli mwetefutefu kukakaalukana kukola
7: okulafubana
4: mungu tomusaba sente nyingi musabo obulamu obulungi ne akasente katondo nakakubeezawo kubanga omuntu gy'akoma ofuna sente nyingi gy'akoma okulwana nnyo okuleka nga alina abagendo zisikira naye nannyini yazikola gye zikoma okuba ennyingi gy'akoma okukola ennyo
7: atabuka butabusi
4: Kubanga okuzima enteyininga kyokka kyokka okutambulya mu bulamu obwo kyetaagisa hard work nga si kwekoza nti yayagala akole nnyo wabula kimusindiikiriza kivula waliwo abantu abasaba obugaga nga tebanna bakuba ready mungu n'agamba tonna bakuba mwetefutefu ngeri gye nkola mungu n'alindako kuwa
7: gumamu
4: kubanga amanyi ekigenda okujjira ku bantu bangi muli bangala obunani muli balugojami temunnatuuka kubanga mufuna sente nnyingi kubanga sente nnyingi zitegeeza kusigala ng'okola nnyo
7: kabaterereze waliwo kitandikira nti ojja genda okolanga omumanyi gwe tumanyi wano katugere sheke imamu cheyune ne kakati omusanga ali mukura
4: ali musoma bitabo
7: ate nga takuma kusoma kulanyo nayongera okugaziyo okutegeera
4: watamanyi katu ofuruta teyebase ayagala kuongera ko kuyirimu
7: omusanga ali mu kugita
4: kula abona
7: nonga ne gutukumanyo lwe dolimanyo
4: fwa
7: Denga yongera kusaka.
4: Babu zombaka mwe mu scenario. Swabo swabo myamubuza. Kane gugwe akakasibwa akejja nantu ogenda kujiyingira. Kikiru wacho yimirire ekirobotu. Wacho sigarango okolo obulungi.
7: Naam.
4: Bwe tugamba nti nabi bali ashwadi bagenda yingira paradise. Bagenda yingira jana.
7: Bwe bali nyo.
4: Ejene zisimewo kubereza omwe bada bagenda okubera.
7: Naam.
4: Bwanka ti bamu ti bajemera nga ka Allah.
7: Naam. Baweereza.
4: Ni teri nabi yasa mukono ya sigara ateeka mu nkola amateeka ga Allah. Kati ne sente Genesis eyo ne sente eno bweri buli afuna sente okujikuuma oyina sigala ng'ogikolera
7: ate otabuka na butabusi
4: kubanga omanyi bannabi bano kyasigazanga bakola nnyo n'okubanga ebasinga okubanga balayika obulungi okulongosa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bamanyi gwe baweereza gw'olimu n'okubuusabuusa
7: ky'ovaomanyi amanyi swala ye n'asitaaamanyiswalaye kasitabi
4: Oli ne gwasinza manyi kitegeeza kati ne sente bwetyo bwekyobulawo omuntu akola sente
7: sebo
4: taweera era omuntu womulabira nti oyo ajja kukuuma sente ye disipuliini ye ng'amaze ofuna ku sente enneeyisa ye ng'amaze ofuna ku sente
7: kasite mutebenkera mutaano bweti
4: Waruwa bandafa abawukana. Kukubana abo abasikile bintu ya batata wabanga bafunye sene zibatu mzwe mutaka.
7: Sichi
4: vyo tunda. Nei sayo after getting money.
7: Awo tulabia.
4: Yenja ulu yomugaga kuatari. Sitika gamba mulara. Yenja ulu yomugaga kuatari mugaga. Omugaga wafuna senti wa ingiza. What came into his mind. Echone nyo cha inzo kuza kuchinza kubela saving. Kine na chimbera mutwe. Reinvesting.
7: Nzizawo.
4: Wazi soboru kwe yongi.
7: Chakula vila kwe chaba ngomizi. Njobado chumanyi nti abana atunde takali achita wenga akotose. Omana nari ukagurubu sati nanyi nila bulungi nyo nari ukagwa. Na ya kena tunila tata we mbela mwabada wanga ya nanyi nitaka. Nga kafuda kalibweka nenga kagumunyo kumbani.
4: Lekisha, omugaga abako akula magoba.
7: Enam.
4: Muta tegira. Naga nakuza magoba gabu kadiru nana. Mwezi gumu. Nenga tiri chibuchuseko. Yakoze amagoba.
7: Natunulanga ate ya firidua.
4: Natunulanga
7: ya firidua.
4: No singana omunku seri. Atunze takari echika. Nga mwiki mwatundi.
7: Nkulida.
4: Ganese pichisa mba debi janga muze mumba andala.
7: Ekisoko chuka simu, obwowo, esati, empalo bebi tetei, akamotoka, olono muzigu nakone kuchuka.
4: Mutegelao. Chichimu naba bi.
7: Naba cha isebo.
4: Abuwala wata ina elementi ya gagawala. Nagamenti, eneisayo chikuru nyongo ingiza kasenda. Itispin.
7: Mama ya gamba angati kutegele eneisayo musaje. Entuf, kalakita ye. Kune kusente.
4: Afune kusente.
7: Uja tegela.
4: Ugenda mutegela.
7: Jivulijo omuchara vandeo.
4: Kuma rubuto.
7: Mbela ye musiwa hauna. Siwa hao.
4: Banange.
7: Naam.
4: Tunyweze, tutunulide, tutunde, tofrokowa. Sente, Dr. Woya gala eleme kuwela.
7: Wow.
4: Jinyome.
7: Gwezalawa
4: sent. Akatono ko yingiza mu runaku. Kasobolo fuke kinene.
7: Andi olukumi muganda wa 12 alinolu akakwata akadene nnyo ku 15.
4: Twali bato twalina tendency.
7: Yesebo.
4: Nga bwezijja era banpya banatero byogera nnyo ku mitimba gano.
7: Yesebo.
4: Sent weziba tezikuma. Bagamba capital bagamba sent. Sent zoina iziba tezikuma la zirie. Nedda. To Zidia.
7: Sort of the problem.
4: Nedda.
7: Eat that money.
4: Nedda. Nedda.
7: Yesebo.
4: Gizako.
7: Yongera.
4: Mubutono bwazo. Ze planning ngire. Bako uziteka.
7: Tonyoma uziteka.
4: Wewone vubuka eriyo kusimanyi wachi government ilikuwa ato kumitimba gano.
7: Yesebo.
4: Vubuka dimeleo kungali kubiliza bantu kugenda kusibabu bizara. Mwisima tu waboda wataki season zo kubenga nazo wa mugaga gino se nedda tutugena kukiriza neyi se
7: abantu ngabo ne government mututase
4: nedda ebigambo byabo labe nyo
7: udisa
4: bigenda kutta abantu n'okubenyisa emitima. Akaseera nawe kabaka zze katono okatenga kuyina ku account muganda waffe atuwuliriza lowooza w'ogenda okukatika kawereka ku bisemu kyoba olowooza ko kyokka
7: omuzanjovu twabagambako wano nti bwe ogenda mu mazungu wano mu Africa twagala nnyo gula bizinensi ennene ewedde ne bw'ogenda mu bazungu batunuulira project ayinza osanga ka kampani nga katono nga bakaseera t'okusinga ennene lwaki nga baga nti project obakugamba obulamu bwako engeri gye kakulamu erina essuubi eddeneko kamala ffe wano twagala tuwannye ekitiibwa ekinene era twagala nnyo ekintu ekiwedde so nga ate kano akatono okonyuma ke kagenda kakulaga n'okugejjulukuka okufuuka ekyo ate abantu kye batamanyi abantu bangi bali we bali naye nga nekenyitamanyi atuusewaatya naye nga yatandika mu butono n'agenda ng'akola ki ng'agejja abantu banene abamu bagudde naye nga bw'omutuukako ne bakunyumiza nti yali mugaga nga toyinza nakukkiriza omanyi nabadde gulo n'omumanyi omunaŋŋamba nti waliwo ebintu bitaano bino toyinza kumanya nti obifiirwa toyinza kumanya nti okaddiwa Never. Ninga tuloza nti ojja bikola just physically n'omutawano izo bikola emotionally ne mentally nebanga eneyisayo nendowoozayo eringa eyabatu ninga tegwo yitamu kati nga bakula ebyokutya ninga ebikolwa gw'olaba nti byabali abato kale twegendereze naddala mu abakozi abali ku sendika soengira emyaka 18 mu nsi y'okukola teriyo nti muto oba mukulu waliyo abakulu ng'ate bakulira abato ni wabera wabato nga bayigira ku bakulu gwe kasoyingira ensi y'okukola olina kulafubwa na kakasa nti tonyoma katono kubanga bwetugambye nti omutwalo gw'olaba ogw'onyoma gulina akakwate kaamaanyi ku mitwalo ebiri era ak'emitwalo ebiri ako konyoma kalina akakwate akaamaanyi nnyo ku kizike so nno balina ne bato baabwe twazaalibwa edda twakolanga ku ntalo nga tulina katuuka ffe tusooka tutuuka okuba kutuma gy'oli ne kajja ne kakuba oluyi obuzibu kukaddiza awo n'owootegeerera nti bakulu baako bwe bakoze eki lwaki okubya omwana nti y'ensonga kumbe omwana kati bw'onaakuba olukumi n'okuba ebbiri bakulu baako bajja kugamba nti ono tetumulabanga we bati bajja osinziira sola okubanga ate bakutwalira ddala mu
4: gambo tebigwa marujo ne twagala kutegeeza nti gunjuka fungiza tukole
7: nam
4: aze December round na nkuba mpya
7: nam
4: erezi muku nsonga enkuru ezikulembedde mu ntekateke ni ya fungiza tukole kwa Uganda fe ali yatuuliriza tugambe yatukutegeeza nti kigenda kubeera massive obutafana nkunga bulijjo tugenda kuba twolisa
7: jam
4: teiru ogena kisingana
7: walala wonna
4: tukufuna musa obo olunga obo oli wakala namye
7: yes,
4: obo waluka mkeka
7: abafu okola ki chechibuze chikuru kati vamu kubide batuga nti jangola bibula byo yigaba sunsa bakubuli
4: come expose jangu what you choli
7: na bantu bakube business maso
4: jangu tulabe chotunda
7: twaga tusoke tukuteke musere ngamene mama wanusengu okola mboti ne boti nga awe nyini awogendo tegeri nti obidi naye mubunjo obinde terene Kampala kali yonadi businga obulemezi buddu kyaddoje we yonajo sizite
4: na waji Nairobi Kenya nga tugenda kunonya kata itwagala tukungane mu kifo kimu
7: yesebo
4: nge iminzu ku nsonga ze tulese sibu songa butonotono
7: yesebo
4: tugenda kusoma abasomesa we bali na ye twagala nnyo mtu katinga ebitu sio ku level ndala twagala omuntu ajenga ina kyabadde akola
7: yesebo
4: chakola gwarana chokola jangu oyige oyigire kubanno ne gwa ina chokola jangu to exposing akatale doctor tikachi ali munsonyi
7: yesebo
4: inspire to say muku bintu ebisinga okubera ebikuru nyere tusibye mu bwavu katale obera jo obera jo tuna nenga bakuseera bakuba jangu munno muwangana magezi n'abatunza abenja uru n'abakugwa abenja uru myo kutunda tulaba katale tuligena discussing abutali tuine naku biri naku zo mwezi nga 10 inaku zo mwezi nga 10
7: na rumu
4: 10 lugenda babu nakuru amukaga
7: olono nga tuli mu weekend ya mifuga
4: ticket yemu
7: we bali
4: kuingiza mu naku zine biri
7: nanyumyanga nawe ticket age yemu ngo ingire naku zombi ngauma gutambula
8: ngagutambula ngosoma telibe guka simani nade kusumukwa kanade simange
7: kino na kino nyadda banika njenchira bijangu
8: nino omukoro kusande jangu kumukaga
7: omujaja olaba kumunya ekisubi webali kusande webali nyo
8: teli kwekwasa
7: tujja kuba tufu tukuza amefuga agemirundi entaga
8: mu nda kwefuga mu byenyingi za
7: webali webali
8: nyo tukoyo kogero bogiza amefuga simange nkaga mumbeka aledda go wefuga mu nsa uyo
7: walioyo lesezako
8: Munsa woyo wefuga.
7: Otero genda kumyoleso, kunu ntetu kuita kujia kulaba. Wabula tuku gamba ja lete mali, fetuagala mali kume. Situagala kutunyo nyolanti walioli nabi okola. Lete mali. Teka walieri, abantu bajirabe.
8: Tujugira kurumonde gotunda, genda tumula bakao.
7: Mwebali nyo, amala gala.
8: Tukoyo songa mubanafe. Tubagambi ezimu kunsonga tisubye mubwavu.
7: Naam.
8: Wa kuogera ku bwavu ngale tu radio ku bulwanyisa
7: ogwo gonyoma mwatu gwe tunonya abamu kali noto kunyoma gulete olabu bofuna patana umanje baita patana kyamalagalaga no gaina mbunji nyonti njagalaga kola eka tebereze wale tsimalagala kuga kusaga olina gamba olinaga eka
8: toga nobo nebo bakedo nga chikulima ujja kuyiga ndi ne kedo ba mutu ne ba musiba ne ba mutu ne bafuna mwesi
7: empombo ebyayi amajani ebizingonyo obukedo
8: ozo kubokola bibbo
7: webale nyo obukedo abantu babulina webale nyo
8: na businga leo mwo wino nga mbuno nyo
7: busonge kako busonge kako ha tebula bikatenga mutufu babika babutunda
8: oli babya nyanja
7: webale nyo webale nyo mudarasi ni Nimubisi gwanjuki
8: oli mufumbi jangu ne sigiriyo
7: atoka kunganya banali yasi
8: osike akusika akachera
7: wale nyo bakunganye ate bakungana bet no weta kulia
8: come with your juice by the way te katika yakwe wagira
7: we bale nyo
8: tuvao tweyongere ko tukuyeno kusomesa ndi we badwa chikola ku level no so bologenda extra mangana futu chirabye ko
7: we bale nyo olabe ne ibengeri jasika mbwato gani tufu bujon saga
8: ndio ino ikabaragara
7: bwati Bulijo ni mukusaga abana bakola ebintu. Cholabye
8: tukoyo okuva mu misomo nga tunyumya bunyumya tibungi asomeseza.
7: Ati mitwale ebiri kwe kuli ekifo. Kuli kakatali bakuletede bakastoma dutufu eri banne watu weddeyo. Ennaku siri mubiri.
8: Ate mitimba gonjiga naba jino jisonze mu
7: mwebale nnyo.
8: Onnyonnyola
7: mwebale nnyo.
8: Tegere kyokola ensi yonna ekunoonye kuguleko. This time around tugenda ku exposing abyetukola. Ensonga enkulu ekulembedde mu gumu mufungiza. Fungiza wafa kulembedde. Twagala kufungiza nga bwe tukola.
7: Naam. Kwa hiyo tukusubira kwa kubabu twagala ofunye bwoti emikono. Bwotabula bwoti ebintu abantu bagabanisa janga atabule ngano
8: ba, ba entrepreneurs na abatandisa business
7: yes,
8: muna jeno mugenda kulaba abantu abakoza abaine ebintu embate musobola kuteka mu sente kubanga nabo tugenda baita namwe mba muze tukwate ku bantu bano ku mikono
7: onaulira
8: bagende kulevenda ko fungiza
7: onaulira
8: tukole
7: osobalira ddala
8: biri
7: abiri
8: mu mukaga jangu necho tunda
7: omanyo batiro kulira ntate Uganda esajja kudde emyaka bweji bwengate kugato nakuwala
8: kutuna sanja kwa esajja kudde atenga bwe Uganda amma tugenda basi bila
7: ntwa kwasibula mungu abatusasize
8: olunaku olurunji olidde mikisa no kuwangula mwe bale nyo kubira nti mbadde mutuuliza
7: kwatanikidde eri program mujigabe mgende ku YouTube pale FM news waliye nsoro kubanga program muzisasanya
8: mushiringa subscribinga
7: sharinga
8: subscribinga
7: sharinga
8: subscribe share subscribe share nabaganye abavubuka abogere ebigambo ku mitimbagano gye kyali kya buvunanyizibwa
7: naam
8: tumuwana budde kuddamu mutuno
7: zara
8: mubi
7: atira
8: zara mubi
7: bulwadde
8: ete musemberera zara kyusibwa kibagamba naye tubagamba mwenna abakozi abali eyo mujje tufungize tukole
7: Ogwe kumi na kuzumizi ya kubena nga kumi, nena kuzumizi kumi na rumu wali kukalamu house.
8: Wavuga boda boda.
7: Sebo.
8: Jangu tutanike business ya delivery. Ofuniba client yao. Omusimu kugenda kubira wa doctor.
7: Kugenda kubira wa kukalamu house.
8: Kubitala bine bie mula kunga wakabi itako. Nga tunatuka ku Uganda Museum.
7: Pulida.
8: Au, chizimba chita. Obo chila ba. Obo chila. Gate ye mula gobo jiseko. Nga tono nyo.
7: Webali nyo.
8: Chizimbo chita karamu house. House. Wagenda okubeera omusomo.
9: Yes,
8: tuli mu uptown. Tugenda kuba mu uptown. Tuyene mpozi ezifuwa ezokoroza kufuwa ko. Tuli mu uptown side. Awote mulago oti. Tugenda mija mwawe chitanta.
9: Webale nyo.
8: Awo tunatuka eri kuga. Awo wenyini. Wali wokebo. Abo kabwe abantu ndaba. Mpenna tusobolo, fenna tuje tusome. Tutunde betuina.
9: Environmentally spacious. Vigambo vinga vya luzungu.
8: Katubariki.
9: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Program Kola Sente. Ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa Kola Sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program Kola Sente.
11: Kola Sente.
10: Kola Sente.
12: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
13: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9. Pearl FM. Testing live signals live from the hills and heart of old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.
10: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour. Nga waliwo munne
14: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
13: You're in the mix. Mawulire ku mawulire.
15: Mawulire ku mawulire.
13: Ebyafaayo.
16: All day long.
13: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
16: Yo.
13: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
17: This your boy, right?
13: Umzandiga. Yewunyisa.
18: Ali kukulario mtu wabulijo. Ali kupal of Africa Radio. Chocolate no cho. Chirunji nyonye ni dala. Kulisayo nyo mu program Kola Sente. Kulisayo nyo mu program Kola Sente. Kulaba nti ate kuli Haji Shiba. Ebuna mwaya kwa hadwe ya ogambo utia. Kulaba nti ate olikukula edio mtu wa bulijo. Kwe Eva Obako Pearl of Africa Radio. Mungeri ya mwove ndala. Dachika zili satu zoka. Zifude kusawa zili kumi nemu. Unakulelelu wa kusatu. Inakuzume zili kumi na muenda. Mwezi tulimungwa agasichoba gwa munana. Omwaka omuganda alita edaza. Kumi bili avili mumu kaga. Kukalinda yobu silamu, kusaidi yobu silamu na kusome zilo zili mokaga mwezi gwa Rabiul Awwal wabagwa kusatu omwaka lukumimbina ana momonana nga bulijo nze Muhammad nze Yusufu ye nze Kinove K kiliza nkutegeze era nkugambe nkulamuse na konti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bitambula bicha baganda bange mwena mwena kwe bitambuli dobulunji mukama katonda jali belangate mukwano gwango mwebaza nayo kwe bitambulide obubi era mukama katonda fukamira oterere otebenkere obene subi ukakase nti oyo yeka yeka mukwano gwanga alimu waguru eyo mubanga yajjo kusobola okulaba nti ate mukwano gwange anziriramu oba akola byonna byonna ajja kulaba nti ajjawo buli kimu kyonna kyonna ekinaaba kyekutte oyo nno ye Allah. Nzikiriza ngendeko wano
13: amagezi luwombo wano mu program entanda kumacha
18: nam ali ku Pali FM kano ndoza abatuka inzo obutabakata konnyo kuba waliwo ebintu nga tutegeera na bikolwa era omuganda oluusi agamba biseera ebisinga lugero lwe agamba nti amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo kitegeeza nti omuntu amala kulabako mikwano gyaffe ffenna mu bulamu mwe tutambula tuyina bannaffe be tuwangaala nabo abantu bayita bakoligi abamu tubayita twabakazaako na babrotha naye nga si baganda baffe abantu abakazaako ba sister abamu tubayita na ba uncle abamu ba daddy naye nga si ba kitaffe era nga tewali kakwate konna tewali nsonga yonna ekulikira kumuyita daddy wabula wanoonya w'omuteeka olw'ensonga nti olw'okumpi kwali naawe oba oluusi olw'entegera ye gy'omulabamu n'omugambo ono agwana kuba mu kiti kya daddy

0: Umuandisi era omuzanyi wa Katemba John Segawa yennyamidde olwa munnabitone Alex Mukulu obutakungubagirwa nga muzira wa ggwanga nga Kululwe agamba nti ono n'abadde asaana okuziikibwa ku kisaawe kya Mefuge Kololo ewaziikibwa abamu ku bazira ba Uganda. John Segawa agamba nti ebintu Mukulu bye yakoledde Uganda bisinga eby'abantu abangi abatwalibwa nga abazira naye nga tebakikuwatako. Naye nga tewali yadde na kimu kirabikako kye baali bakoledde eggwanga. Okwogera bino abadde ku mukolo ogukungubagira Alex Mukulu ukabangala ogutekeddwa ku National Theatre wano mu kibuga Kampala. Ate wakati mu kwongera okusitula ebyobusuubuzi naddala ebitwalibwa ebweru w'eggwanga obulambuzi kw'ossa n'okusikiriza mu nsiga nsimbi, gavumenti ya Uganda yakwetaba mu lukungaana lw'ebyobusuubuzi oluteekeddwa mu United Arab Emirates n'ekigendererwa eky'okutonda eggwanga. Bw'abadde ayanjula enteekateeka eno, ambasada wa Uganda mu UAE Honorable Zaake Tshibedi ategeezezza nga olukungaana luno bwe lugenda okuyamba eggwanga okufuna mu nsiga nsimbi okutonderawo bannayuganda emirimu wamu n'okutunda ebintu ebikolebwa mu Uganda mu mawanga aga Buwarabu, ng'era olukungaana luno lwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 26 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 mu ggwanga erya UAE. Ono nno asinzidde wano n'ategeeza nga bannayuganda abagenda okwetaba mu lukungaana luno olw'omulundi ogwokutaano bwe bagenda okufaayo ennyo mu kusoosowaza ebyo ebisikiriza bamusiga nsimbi okujja mu ggwanga lyattu Uganda.
1: Abana Uganda abanaaba participating basobole okulaga emikisa egy'okusigamu ensimbi egiri wano Uganda n'ebyamaguzi bye tuweereza okuva e Uganda okujja mu UAE. Era ng'ensonga enkulu eya platform eno eya Business Forum yakubanga twolesa Uganda mu United Arab Emirates ng'emu ku nsi ezisinga obulungi okusigamu ensimbi era nga ensi ezirina ebintu ebyo.

Pala FM ekulero muntu wabulijjo saa feno yokubiri zole kiro kuri dakika omwenda zokezi se kusaa waitano abwetu no wetuze era batugenda kubanta amla MTN era batulese tubeke ebidalo wetugenda maso no kwanti tulaba akadde kanu kenyini kakati banafe abamato savanazi gweyetago mulimu guguno funa peni olupapulo wandike namba yesimu funa peni nolupapulo wandike namba yesimu banafe abamato savanazi basangi bali nansa na kabulengwa betago mukozi sales person nga mukyala wino kuba wakati we miaka 2 kwa 2 mwe 5 ngobera mu bitundu nga nansa na lubaga obaka wempe wino kubanga utia katunda kumanye bisinga okuba kuzio musamzire emu 0M 8679 0 musamzire emu 0M 8679 obo okube ku 0 musamzatu 18 8324 gena nendaga muntu yo ebaluwa ya chiamani abakwe emirira babiri kuogenda kukola mu sente kati wani kinambe eno 0M 8679 ati banafa wakubireko omanye ati bisingawo ne byebetaga kamajuki zine darusu ya Fatihur Rahman etegekedwe kitongole echa alakida tawalan buli mwezi abategeka nate darusu eno obitundu byegwange byenjawulo kuno bagamante gena kuwe wali ku masjidi Ibn Baz mu kibuga Kampala.

0: okuvanga tanna tonna mufuna omusaba atera bo mufuna natuka mu lubuto omusabira nga tanna bana kujja kunsi ate bo malo kumuzalira musabire abelenga Allah amtasa shaitan irusi galengo musabira obulambo bonna omusabira obulambo chi
1: bonna
0: well eduazo natu zistuazi itamu kutu lidamu wetu chera mpola mpola kakati uluwali katunye kunsonge ndalanga ziza Allah zana tuwa soksinzi la kubude emu kunsonge jifta ina kubuza maso simanyo banawe ekwachira bali uwa mwulio watolimu
1: fumite mbozi
0: omuano uteko kumuyonsa omuano uteko kukulachi
1: mabele gabula
0: aito ina musango la yukali kumbaa nafsan ila usaha Allah taka kama untukola chinto kujako o inakole chiri mbusobo zibo
1: mabele gabula
0: mabele gabula obo mwana ya gagana ebi obo ebitu techiri nabuchi
1: tuwageza kune gagana
0: yes ne feche tugamba wali wo avazala avana na mumarizikie heya mabele mbugende revumbu ya kuma figa atenga agenda kufa nagano kuyonso mwana uyo namu na kuwaza kakati Allah na isi zamu mwana yunata bondinga na mama. Jukila mwabede mulimu wa msai. Mwabede mulimu wa mmele. Chovora bagotunu wano utobu wa yunga. Kutunuli na mfeso utatemia. Nga huli wa mkwano gumuto guli wakati wana ye. Yagamba Allahu Azza wa Jalla. Nti wa alal mauludi lahu rizikuhunna wa kiswatuhunna bil marufu. Allah ganti omwana azali dua. Aina rizikiye. Era ne riziki yeso kiraddala ge mabeera aga mabeere wakitibwa Allah agakola n'agateeka mu mabeere g'abamaama nga riziki y'abaana bano obanga omuntu hajati obanga omuntu gengambe hajati kwaka mitwalo gino ebiri ogintwalire jjajja wange we Masaka n'otagimuwa sebuba buli azaamaanyi
1: riziki yoli oba ogiridde
0: kati ne Allah akuteekamu amabeere ago ng'alina omuntu gw'ayagala aganywe oyo akulimu lubuto
1: n'olaba abasajja nga mubba amabeere riziki y'abaana
0: abamu bagabbira
1: ddala abasajja babbira ddala riziki y'abaana ne bagamalamu
0: naye ngaekyo ekintu kya busimu nnyo
1: nabo bajja kugamba naffe Allah yo yatuteerawo riziki
0: sigaabwe sigaabwe beetaagako wetaga kulopa yu mulopi kwa mumu ino
1: mami
0: ngaba mabele na aga yonka mulope mulope kumuzikiti
1: rizikiye
0: rizikiye baby so wa alal mauludi lahu riziku huna wa kiswatu huna bil maaruf bil maaruf bil maaruf omwana mumulabi lile bulungi okusinziira ku busobozi bwammwe era eri mama atasobodde kufuna mabele afune engabirira endala ngeya mataga formula zenyina wali kuibu ni maja junior ikatende kwenye some
1: sabi mbira mbade nga mbama matanari ogira kabada
0: ochitegele nina tisha wa deputy wange Sheikh Shamsuddin Muhammad yazala ka baby na yengo mchala ali ku university asoma kata mchala no uliwa agenda wati nasiba ku university nadda akumonga mabere gesa li dedala gesa li dedala mfunde ziwela na imambi msajja watu nagamba kati ebyo musala kaambie sonyi wengule mata sente zo nazivayo zigula buguzi mata nimu gambe chochokula chirunje yo riziki mwana muwe riziki ye omudu naga sichi agula mpale sichi agula angato ngula mata ga msira omusilamu mkebe guwa guwa mitwale etano agunywe renna kusatu
1: kumye bazibu nyo nena kwebili usangano mungu
0: ngo mukebe mane yane
1: mie
0: na yeba nange echo kye kirungi okusinga gamba mbuno saddaka nalaba shekho ano imam chenenga asomesa ya gamba nti omuntu ajana abere no ku muzikiti na saddaka na yenge wakaba mtu bali bubi yali totegeza nti to saddaka mu muzikiti yali ategeza who is your first priority ngo saddaka ye mwana wo ye muzadde wo be baganda bo qarabina Bobango mamaliriza, ofisi zao, genda maso neku muzikiti, fani ojigule, emikeka jigule, woofers yani, amplifier jigule, na bulishimucho neti sobalo okulongosa empereza yu usilamu, mchitundu mwangalila. So tuwale ku point ya gamba, nti abazadde okusula yu okwesulira yu gwena gamba, mkulabi lila abano kwa riziki yawe. Omuli amabele, obeche okulia che chisoke lwako. Ochimanyi nti omwana obo buto obumu bukonziwa nga bukyaliwa na buto. Ng'omwana omulekera oba omuntu tamuwa kyakulya, n'anakuwala, n'akoga, n'alwala, n'akyafuwala. Era omwana n'akula nga tali bulungi. Ayina ennaku. Ku myezi esatu ng'omusiraamu ennaku y'ensi yamukwata. 3 months.

Okay, I'm Pleasa, Kwaniliza, Nate, Pile FM, Kula Idiom Trobli Joe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliotia mna Uganda, Zeye, President, Oba Mfuna Mpola, Kula Msako, Nze Nyombi Mahmud. Mprogramu ene ya ledo ya kugagawala kuga mpaka, na mwatu lida mkugagawala mpaka. Bunaku oloku satu, okuva kusawa bidi ya zechiro paka sawa satu, kuyaka soko kumpulia lero, echinde tamu programu eno buluwa kusatu, kwe kugira kona awe, kunsonge sobulo kutuse mvuza, ugenda maso. Nga sine la bidanja gala kutuwa lomukisa guno kupate geza, ntinge nakuzo mwezi kumina satu, omwezi ogwo mwenda, bidi abidi momukaga, guno omwaka, guno omwezi ogujanga kumina satu, insha Allah, ngeenda kubanga ba ebyapa kumina ebyapa by'abantu abiri basatu tugenda kubeera wali Kakiri Dambwe ku state ya Fe. Njagala okwoza yoza ba memba mwenna abakugagala lwa mpaka abadde basonde ettaka okumala omwaka mulamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kufaayo, mwebale kuliriza byembagamba wano. Abantu kati bavudde mbupangisa beba phase 1 ne phase 2. Tugenda kusimbula basi zijja kuva ku ofisi ya Fe au ku kizimbe cha Yiga Chambers Ward Kampala. Otugeje kusimbula kujja kulumukago ku Sunday iyo ngina ku mwezi 13 sawe mu kumacha basi zijja kuberawo. Mpita abantu mwenna bana Uganda abatu agalize ebirungi mujje mutumuberewo nga abajulizi namwe mwenna abandi agadde okwingira project eno feze yokuna lwe tuddamu okuwandiika kwolwo. Njagala wandike simu eno gwayagala okuyingira mu vamu zigo land saving scheme omwaka ogujja nawo bere kwabo abagenda okubanga baganyulwa. Wandike simu eno umpereze WhatsApp oba okube oluvannyuma lwa programu eno tugattemu transport ajja kubeera wa mutwalo. Mwenna abandi agadde ogenda naffe tujja kulya tujja kunywa insha Allah utijja okusimbula ku ofisi ya FAO. Esimu eri 0745 10 12 jojo kuba usobole okubanga uwegata kugagawala lwa mpaka oba kuingida muva muzigo land saving scheme. Eyo namba yangu jojo kuba kukale mbaniliza musho ya lero programu eno ya kwe yubula programu ya kugagawala lwa mpaka programu ya kuchusa ndo za fina kulaba butia ensi ne gwanga bitambula. Wiki ya wede na yogera kumirimo ejisobolo kutandikibwa nga toina capital, toina sente za cash nga tulowooza nti birowoozo ki bitusobola okuexploitinga okusobola okuyimiriza obulamu. Buli muntu yenna wano anoonya butya wasobola okuyingiza akasente, akasente akeetaagisa okulyako, okuyimiriza obulamu, okusula, okusomesa n'ebirala. Naye olutalo lw'okunoonya capital fenna tululimu, naina capital omungi naye akyanoonya capital eyongereko kubanga obwetaavu bwa business tebugwayo. Mukama yatonda sente nti buli sente lw'oyongera okugifuna ate lw'oyongera okugyetaaga, lw'oyongera okugiyingiza, lw'oyongera okuba n'ebyo ebigyetaagisa. So n'olwekyo waliwo munnange gwe atalina kyakukola, tonafuna mulimu, bakuyimiriza mukama wo gy'obadde okola, oyina w'oli nga tebitambula. Uwulira nga oyagala kutandika business yo, oyagala kubeera independent naye nga by'obala tebinaba kukutuka. Mu programu eno ya leero mu kitundu ekyokubiri kuba wiiki ewedde kyali kitundu ekisooka ne mbasuubiza nti tujja kwongerako wiiki eno okusobola okutunuulira emirimu egy'enjawulo egisobola okutandikibwa nga tolina capital oba ng'okozesa obusobozi obwo obukwetoolodde. Wiiki ewedde nayogera nti ekimu ku bikulu bwe tuba nga twagala okuzimba business oba okutandika business nga tulina capital, tulina kusooka kuzimba bwesige. Era ne mbabulira business meka ezisobola okubeerawo oba zosobola okutandika ng'ozitandikisa bwesige. Nababulira ku business eya real estate oba real estate ndi osobola okutandika okusoloza amayumba naye nga tolina capital ate omwezi n'okolera ddala ssente. Ekyo nakibagamba kakati lero njagala kusenvulako nsobola okuba tunuzaako ko mu ngeri endala. Ebimu ku birowoozo ebikulu
byenyino kubagamba nti opportunities obe mikisa jitwe tolo denete tujimanyi twe tolo dwa emikisa nite tujimanyi emikisa ejo nti wejiri era jikola jitya kwe kujja abantu banji wano Kampala gamba abira onagamba taina chakola nayo atenga alinesimu obaddo kimanyi nti olwaleero waliwo bana Uganda nga yakeera kwata simu ya kuteka ko data kunoonya business kola mirimu njagala kugerako ko ku mirimu egisobola okukolebwa ku simu wiki ewedde nabagamba nti internet we wawunga inokusomoza kwayo mu nkozesa enkuza y'abaana n'ebirala ne internet yajja okuyamba ku omuntu yenna okusobola okuwaguza okuva mu bwavu. Internet yateekawo global village kati tuli ku kyalo nti omuntu ali German, ali Denmark, ali Norway, ali Egypt, ali embirize waffe, ali ekitayanku egoba ennyenje, ali eri ennakyenyi, buli muntu yenna kati twafuuka kyalo. Nsobola okumanya amawulire nga bwe gagenda maaso in real time nti omubbi gwe bali mu kkuba ennakyenyi eri ewaffe ekiryankuyege nsobola okumanya ebigenda maaso ku ssimu yange nga bamukuba live wali era kye kimu ekisobola okubeerawo nekiri mu America nekiri e Denmark e South Africa Egypt Cameroon Zimbabwe anywhere in the world kitegeeza nti internet yaleeta akatale akawamu akensi yonna. Bwe nali wiki ewedde nga njogera ku mulimu gw'obwa real estate oba okuyingira mu bya okutunda amataka n'amayumba nali mbagamba nti ng'oggyeko okukolera abantu b'omanyi naye osobola okukolera abantu b'otamanyi ng'okonekitinze nabo ng'osinziira ku bwesige bw'ozimbye. Munnange buli business wano yonna yeetaaga okubanga eyina ba customer abagula ekyokulabirako muri yo estate mwenyini nyini mu byettaka kati fiku Mahmoud Properties ekyokulabirako tusobola okusala estate enene ettaka n'ebyapanga weebiri naye mu level z'amakampani waliwo abatandika obutandisi nga ye tasobola na kubeera na kapuuti wadde 5-10 fena gye twava nga tasobola kubeera nako naye nga ayina kunoonya kampani eyina amataka kubanga kampani eyina amataka kati nga Mahmudu eba yeetaaga abagagula kati omwana ono ajja era nga we nabagereza wiiki ewedde naye bamukyabijjukira omwana wa bondi gwe nabanyumiza wiiki ewedde atunda emmotoka kungakosa essimu namubanyumiza mukyamujjukira kati n'ono akola bwati mu ttaka ajja mu kampani eyimiridde eyina estate ebiri esatu ennya samwea ne yeyanjula ne rekodi ye nabamusemba n'abagamba nti ha kati ekyokulabirako kakiri tulina estate ya mmeka kya milioni 16 kakati najja n'agga nti muzeeyi nti nyina kasitoma naye agula miliyoni ya 2 tye bwe ndeeta miliyoni 16 ettaka olimpa nti nekyapa ogenda nakyo ng'agenda marketinga ng'anoonya ba client ng'ajja ng'akwetera miliyoni 16 kubaza otunda ng'omuwa ekyapa nga naye akwata ekyapa kiwa client gwe yannyonnyodde ng'ava mu business anyuse ne miliyoni zenyeya bannayuga

kitegeeza oli presentable olagika era osobola okwesigika nti gw'ogenda okuguza ettaka agenda kwesiga ne gw'ogenda okusaba okutunda ettaka lye agenda kwesiga. Makampani mangi n'abaana bangi abayingidde mu bizinensi y'ebyettaka real estate nga bayita mu kutunda obwesige oba nga bayita mu brokerage blocking n'amakampani amanene. Mpuliriza, essimu yo gy'olina olunaku olwaleero ekuyambye ki era ekugasa ki? Mu kuzimba obwesige ne kano kankakoneko nga sinava ku nsonga eno, olina okubanga olagika. Abantu bangi tubeera nga bwe tuli kubanga tetufuna atugamba bigambo bino. Nze neewaayo mbibagambe pulogulaamu eno gijjuuliriza abyagala ebigambo abiwuliriza atabyagala abireke naye nga ge mazima. Kampuni gy'ozze okusaba okubeera bulooka waayo nga tebakumanyi bagenda kusooka kutunuulira nfaananayo. Ni kakati ddala oyambadde ebigato bya open byoyambadde gwagenda otunda ettaka oyambadde ebigato bya open byojjiddemu nejjini erimu ebituli enjulifu yulifu zino damage n'akatishirt kokubyawo oze mu kampani ya Mwamudu omugambye njagala kutundira mataka. First impression ajja kutunako utunuzi bwati agambe maani tulina byosobola kukola sinaawo mulimu. Banditede juzo musomesa ayagala ibamundede bamule yeyerese ayagala mulimu gwa kusomesa bana nategeeza nti musomesa mulungi nnyo era asobola okusomesa. Obadde osomesa awa nangamba jadda asomesa enviiri z'omusomesa omusajja oyo nga ziri eri waggulu ayinza okuba amaze n'emyezi esatu nga tasala nviiri. Saati gyalimu t-shirt yo n'eddugala akubye ekikalu kituufu mpale erimu ekituli engatto yonna kati ne bw'oba ng'olina ebitabo ebifaanagana bitya muganda wange nga tuli presentable tuli muyonjo obuyonjo tebalinawe babugula. Kitandika naawe gw'omuntu lwaki toli muyonjo lwaki toyagala kunaaba lwaki okalubirirwa amazzi lwaki oggulawo olutalo n'empalana n'amazzi n'ekyangwe ne sabbuuni lwaki lwaki tosala ku nviiri tonnayogera kigambo kyonna kuvaamu olredi tumaze obwesige bugenze. Mulowooza lwaki abafere bafera nnyo abantu? Impression. They know how to position themselves. Kubanga by default abantu balowooza nti omuntu ayambadde suuti alabika obulungi ali authentic ali legit kye balowooza. Era tusobola kwambala suuti ne balowooza nti tolinaamu ssente. Ekyabantu kye balowooza so kati abafere bakozesa advantage eyo ne bambala bulungi bamala okwambala bulungi najja n'akusomera ddiiru n'okkiriza lwaki okkiriza. First impression tosobola kumubuusabuusa oli nnyambala ye n'enfaananaye oze okusaba omulimu gw'obubuloka mu kampani naye niigina emu ya bbulu endala ya kiragala. Kituufu otambudde otambuza bigere n'enfuufu ejjudde ku ngatto. Kituufu otambuza bigere tambulamu n'akawero teri agganye kutambuza bigere kuba bwe busobozi obuliwo. Tambulamu n'akawero osemberera ofiisi kalongooseeko tambulamu n'essaati endala bw'osemberera ofiisi gyamu eyo gy'otuyaniddemu labikako bulungi. First impression sell yourself. Oku kwetunda kwenjogerako kugenda kusembeza eri abantu ab'obuvunaanyizibwa. Teri muntu agenda kusembeza muntu ali bwatyo bwatyo. Musomesa ngambi wa grade 3
He is

0: kumutandako buli omu nabeera nga wa ddembe okumutuukako yafaanana atya ekyo kiyitirivu ekikye kiyitirivu obusiraamu bwagaana obwensi nebugaana mu buli kika kyonna kati obwamalaaya bulina ne aya mu Quran nga Allah edda abagonya abaayinanga abazaana nga babakako okukola obwensi Allah naabagaa nti mukakanga abazaana bammwe okubeera nga bafuka bakola obwamalaaya mu Suratu Nur aya erimu eringa erimu ekyekigambo ndagereka bulungi ekyo ekyokusatu ekyokuna buleeta obwavu kubanga tosobola kuba na ssente ng'oli mwenzi onaayagala oli ayagala oli ayagala onaayagala osaasaanya okusaasaanya okukuleka nga tosobola kutebenkera obeerako bunkenke onaakuba oli akuba n'oli akuba otuka ne mu mbeera ng'abaana bo bw'obeera nga wadde musajja mufumbo tebasobola kufuna kibamala ate otya okuswala eri oligo ng'okolako obwenzi ntegereka n'olwekyo obwenzi zambi ddeme mu mbeera yonna gy'oba obukoleddemu manya nti oli mu buzibu singa obufiirako bulina ebibonerezo ebyeyawulidde byojja okusinga na maaso ga Allah subhanahu wataala olunaku lw'enkya hatta Imam Ahmad agamba nti la a'lam dhanban ba'da alqatl a'dhamu min azzina simanyi oluzambi oluvanyuma lwokutta ddene lyenkanankana n'obwenzi era Allah subhanahu wataala baba batenda bakkiriza mu Qur'ani agamba nti wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar abakkiriza tebasinza kintu kyonna wamu na Allah subhanahu wataala wala yaqutuluna annafsa allati harama allah illa bilhaqi tebatta muntu atakkirizibwa kuttibwa kujjako mu mazima wala yazinun era tebenda kimu ku bitendo byabwe bikulu agamba zambi agagatta asatu mu ayim olwekyo mugaana wange ali mu ekyo oli mu buzibu hatta ne ssente eziva mu bwenzi obusiraamu tubuziyita maali nga bwe kino hadisi ya Ibn Mas'ud nabi agamba naha an mahali lbaghi muhadisi muno ekigambo kiga mahali lbaghi simi eziwebwa malaaya siraamu tebaziyita maali era bw'oba okuze ku mukyalo gw'amalaaya sente n'otamuwa sente najjanga abanja tuzikujjako bujjanga tetugenda zikugamba nti tugenda zimuwa obulanga kibonerezo tetuzimuwa naye kuba si maali ntegerekisa bulungi abaffe omuntu akola ekikola ekifaanana bti asobola okwena ebbanga omuntu lyamalanga akyali mulamu omulyango gw'okwenenya muggule Allah subhanahu wataala gamba Suratu Nur Suratu Zumara aya gikootinge nsaba ogikootinge owange gwe atubuuzizza ekibuuzo olw'obunene bwayo Zumara aya eringanga mu asatu mu ssatu eringanga mu asatu mu ssatu bwe mba seerabidde naam Surati Zumara Allah subhanahu wataala yagamba mu ssuula eno aya yatano mu ssatu aya eno ntera okugamba abantu tisinga yalimu Bayibuli namwe mwali layini ng'efaanana nga aya eno yaliwandiikiddwa ku bipande by'amaduuka ne ku mmotoka
1: kulwakishe
0: olw'obunene bwayo mu Qur'an yonna olw'obunene bwayo n'ekisa kigirabikiramu agamba Allah subhanahu wataala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim tegeeza abaddu bange abasusse okwonoona yabayita baddu be newankubadde nga boonoonyi la taqnatu min rahmatillah temukutuka n'okusuubira okusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna innahu huwa alghafuru rahim ye musonyiye nnyo omusaasizi laba amannya ge yasembyayo bwamala okubeera nga ayagazisa abantu okwenenya n'okulaga nti omulyango muggule eri buli muntu yenna akoze ekibi kyonna ne waba ayina ebyo ebikanfaanana bitya tabeera awo n'aga ntajja kunsonyiwa ekikulu kiri kimu kyokka okumalirira kuleka kyobaddeko n'okonkona gyali omulyango mukule again musonyi emisaasiz bakasitona amalirira n'oleka ajja kukola ki ajja kusonyiwa era ajja kusaasira ntegere kise aye ddako muyewunyisa neyefaanana neyakulembedde kati wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli ayatiyakum al'adhab thumma la tunsarun mudairi katonda wamwe mwenenyeri katonda wamwe mweweyo jali ngeibonereza bino bakubatukako ulime kubanga timuina mtasa inagenda kubatasa lwekyo hadithi entufu zino bbiri njagala nzisembye eyo njagala nsome hadithi satu kansome satu wechibuzo nchiwamvu iza kanchifunzi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abdullah bin Umar ili mchitabu cha Tirmidhi yaganti yaqbalu Allah tawbata al-abdi ma lam yughar ghayru Allah kirizo kweni nyakwa muddu ebanga lya malanga omwete gunna bakutuka muddu okoli tannaba kutandika kuyiritira tannaba kutandika kubanga asibabi kutuka ganda bagandi asibabi kutuka iyo hadithi حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربه تاب الله عليه أيين يانجا جوبا تنبا كفوا بوان جوبا ندي بوان جوبا الله كريزو كوين يانجا إمانا جوبا ينافا بوان جوبا ندي بوان جوبا مناقو كوين يانجا كفوا بوان Naam, hadithi ndala ilagechi sana ukusasira nga yisemba yu kuchibuzo. Ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam. Agama anti, nabi agama anti Allah subhanahu wa ta'ala. Iyabi sito yadahu bilayl liyatuba musi unnahar. Ayanjulizo mkono gugwa kusasira nechi sechiro. Bele nyaba yono nye emisana. Na ayanjulizo mkono gwe bin nahar. Which sana okusasira liyatuba musiu layl benenya abayono nyekiro kati omulyango gw'okwenenya mugule ebbanga omwoyo lyegumala agukyali mu mubiri ekyetaagisa kutu kumalirira n'otuukiriza obukakiriza obw'okwenenya n'onyere Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kubeeranga akusonyiwa wenna ali eyo ng'olina embeera ekyakulemeddeko enkyamu omulyango mugule ebbangali wana malango chari mulamu wallahu alam
1: tuyanza ge mkadu wa Feshe Abdu Rahman Mukisa kwa tuina mu studio za Radio Pearl okweleza ekibuzo cho enamba jetuko zesa edi note musambu tano bili kuminemu kumi kuminabili note musambu tano bili kuminemu kumi kuminabili ugendo kuitira ngamu nafono Abdulatif ali wali wa isa atubuzi za chila mwa chitia nga mfunyi omuwala nga jabira mubakadebe atenga mwagadde nsobola okumusaba ye ne bantegeera nasigalayo mubakadde mubazaddebe naye nga tukoze nika kubanga obusobozi butonotono agara kukola nika omukyala agira akyamuteresa mubakadde
0: okudda mu kibuzo kulimu obutondo bubiri ekisooka kya buvunaanyizibwa omuntu okuwasa omukyala ng'alina obusobozi obw'emirundi ebiri obusiraamu kye butunuulira kye bulagira obusobozi obusooka asobola nafaqa aleiha asobola okubeera ng'omukyala oyo amulabirira amufunira ekyokulya funire ekyokunywa funire engoye okwambala okujjanjaba nawulidde sheikh omunga ayogera ku muvubuka omu yamuwerekera nga ayagala kuwasa mukyala ne bagenda mu famire n'amahale nagonga tagalina atasobola ati yagawaayo talina kintu kyawabantu gye yajja mwana n'amuleeta n'amupangisiriza looji nga mwamuwangaliza towasa mwana w'abandi nga toyina busobozi bwa kumulabirira nga agenda kufuuka ekisekererwa mu bantu yejuse lwaki yafumbirwa soko ne obanga tolina busobozi bw'amaanyi ninga okusinziira ku mbeera yo osobola okufuna ekiyimiriza w'amaka tegereka bulungi labanga osooka okufuna obusobozi obuyimiriza w'amaka olyoke owase omukyala tegereka yo pointi esooka pointi eyokubiri eri abakyala abagagga nga abawala bato nga bwetaavu bwe bwabasajja abakyala abo osobola okugenda n'omuwasa mu mateeka n'owangaala naye ntegereka bulungi n'otebenkera tumako ne gutebenkera kasita mukkiriziganya ensonga zino eza nafaka ez'okulabirira omukyala shariya ekkiriza singa omusajja akkiriziganya n'omukyala nti omukyala ajja kweteekamu mu nsonga ezimu enkulu shariya ekkiriza omusajja okukosa omukyala nga bali mu mbeera efaanana bwetyo ekkiriza kujjako singa omukyala akyusa naga nti anedda kati obuvunaanyizibwa bukomyewo gy'oli eri bahanaabira balaba tolwabo okukakaseko okubeera ngaobuteeka mu nkola niwakubeere nga mwakkiriziganya naye omukyala kasita akyusa naga nedda kati andabirire oba ovunaanyizibwako okubeera nti okolaki nti omulabirira ntegerekisa eyo pointi eyokubiri pointi eyokusatu singa okkiriziganya n'abazadde nekyesuubira nti kyangu abazadde sibamanyiiyo osobola okubeera ngaobadde ogenda bweru n'ogamba nti mukyala mulese agira abeera mu bakadde be naye nga baabawoowa babamukuuma oba bakadde kyo nakyo gyekiri era kikkirizibwa kisinziira kuntegeregana kyemuba mulina ntegereka bulungi ekikulu kwe kubanga mukola obufumbo nga muyita mu mateeka amatuufu era nga wabeerawo okukkiriziganya wakati wammwe nga mugenda okufumbiriganwa kubanga tulina mu shariya kyebeeta shurutu nneka fumbo obukwakkuliza obutuusa obufumbo ne shurutu finneka n'obukwakkuliza omubufumbo kwakkuliza omubufumbo buva wakati w'omusajja n'omukyala kweyo byemuyinza okubeera nga mukkiriziganyako nga temunaba kufumbiriganwa kasita bibeera nga tebiri mu mbeera emenya amateeka ntegerekisa bulungi bwe kitwa allahu alam naam
1: tuyanza jemkadi wa fesh abdurahman mukisa gwe tuyina mu studio za Pearl FM nkujjukiza okuweereza ekibuuzo kyo mu programu eno kiweereze ku nnambi ya nooti 75211112 nga bannaffe bagenze mu maaso n'okubeera nti bakola unaabuuza basitegedde we mba nsaalira abafu babiri omwami n'omukyala onde same time okay musa kye kimu nsoma ntya
0: okuddamu ekibuuzo mu Luwarabu ng'olulimi omuntu bw'aba asaalira omusajja akozesa ekigambo ekigamba nti allahumma ghfir lahu ayi allah musonyiwe warhamuhu waafi waafa anhu paka edduwa gyekoma ayo bw'oba osomye edduwa eyo bw'aba asaalira omukyala allahumma ghfir laha warhamuha waafa anha waakirim nusulaha okozesa dhamir enjogera eraga nti gweosabira muki mukyala tegereka bulungi oba oba osabira bangi nga bwekibeeraku haramu allahumma ghfir lahum warhamuhum waafihim waafa anhum waakirim nusulahum paka nga bwekibeera edduwa nga bwetambula bwekifaanana mu Luwarabu mu mateeka nkakasa n'oluzungu lulina lukyusakyusa n'oluganda lukyusakyusa kusinziira ku ekyo bwe kitabo kifaanana mu nnimi zonna ntegereka bulungi bayinza okuba nga balala tebalina nnyo okukyusa kwa musajja na mukyala naye mu Luwarabu ekiri mu luzungu kimanyiddwa naye singa omuntu abadde asaayira omufu ekisinga okutunuulirwa ku swala y'omufu kwe kusabira omufu ne bw'oba tokozesezza dduwa nnene ya bigambo bingi osobola okukozesa ebigambo ebitono bw'oba omanyi dhamair osobola okubeera nga okyusa allahumma ghfir lahu warhamuhu osobola okukozesa ebigambo ebibiri kigendwa kusabira mufu allahumma ghfir lahu warhamuhu ayi allah musonyiwe omusaasire allahumma ghfir lahu warhamuha ayi allah musonyiwe waba mukyala omuntu yalisaanye n'abiyiga

0: nalimu Iceland ya miaka ena, nengende China mwaka gumu, nengende Kazakhstan ya miaka ena.
1: Kaza yu fachari
0: sili. Yes, club. So, nzo mkwa hapa tunuba na Uganda. Miaka munaana, nakubali jiawa, niyo mu Europe. Era, nesamba ko, ne Europa League qualifiers. Ndiyo mkwa hapa na Uganda. So, mfuna, akasente. Utani is a professional footballer. Ofuna akasente. Njako bate gezanti, nafuni ya dale sente nunji. Mwa so, benavamu Iceland nengende China. Era contract zange, nazira gako Coach Micho. Bayali ya yagala mve Kazakhstan. Ngende Mamelodi Sundowns. So, mula gako contract zange, ni magamba, bemba mwa gala nzijensa ambi South Africa. Sende zeni mentu okufuna zezino. Ndia bate gezanti, nafuna anga emitwalo ebiri n'ekitundu ejja dola buli mwezi.
1: Ebiri kitundu ejja dola
0: buli mwezi.
1: Actually ndoza bana Uganda obabalira ku ngalo ne sawa yakakati abazifuna. Ndio banga bakubira bebe gwali.
0: Yeah, so nga contract yange elimu bwembanga ntebye. Nga bampa dola 12.
1: Oh, buli golo jwateba.
0: Bwembanga defending the clean sheet. Nga bampa dola 12. Bwembanga appearance ya dola 10 meka so nga match olugwa mbera ambala match allowance wa dola kakaga
1: buli nga match
0: emu
1: ngobale successful
0: yes
1: awalu, dola kachi katono nyo alo mchala
0: dola kakaga
1: abamuita Nazira yangambye ebimza shabitegera bulungi naye ande mwesigwa mu mind era yangaye program agera kumala kugwa ali okibake era kwali atumbude kumukuru yeah. Kwa YouTube
0: yebali ku tuninga kulaba now nafuna akasente ngakawelela danadala I China ne Kazakhstan to be honest with you nafuna akasente nunji abajulira beba Barclays Bank right now ye Absa ne Equity nga nati ro kumaliriza jenalinga banking sente nga ziva buterevu ebulaya nga zija kwa account yange so akasente akubagana kafunanga ningamba ntekeddo planninga namanya nti tojisija kusamba mpira
1: banga lyonna
0: time egena kutuuka nyinyuke so bwentyo nintandika okwenyigira nnyo mu kugula amataka bwenzimba kugula amataka bwenzimba nazimba apartments nenzimba of course amaka gange amaka ga mama wange jinja bwentyo nemaliza project ya semba yo yali ya somero so esomero nagula ettaka eryo mwaka gwa 12 mukumi
1: kwegamba nga wote katekera obulamu ngovudde ku mupira
0: yes so nagule take eri kusomero mwaka wa 2010 bwe mala okuligula saakola ki saatandikirawo okuzimba kye nakola kyali kibira mulimu emiti mulimu biki nakuba mu bloka nateekawo project ya kuba bloka ya ne bakuba bloka era nga osingana utanu lwaki mwalimu emiti gye nakoyisa ngo enku ezokyaki ezokya bloka kati abaana ne bakuba bloka entumu n'entumu nentandika okuzimba kasa bloka zago entandika okukola ki okuzimba era nze essomero nalizimba non-stop mpaka kulikola ki kulisereka n'okugala amadirisa n'enzigi ne finishinga ko
1: katono nyo kapi ekirozo kijja kitandika essomero lwaki mbuuza ekibuuzo kino bwembanga mbadde musakozi za mupiira ebiseera ebisinga embampa omudde omupiira ekirozo kyensinga okuba kyensooka okufuna then kiba kya academy kuba otunuulira bannabyamizannyo oba ex international abasinga abawumudde omupiira kyasooka okufuna eba sports academy naye gwe olaga nti oyawukanyeko ko niba na mzanyi wa singa na dalawo mpira no tandike somero kiro vuzo kiwa kijawa ekyo kutandike somero
0: nina ensonga biri oba satu awave kiro vuzo ekitandike somero nga ekisokirwa ko dala